Mani mo konsi nang gidamag nini imagi kanhay. Ima na yung liba mani mo konsi narup na pijasing ga chaminaw ko. Imagi kanhay hugwat lo tiengli ni matamsi.

Housing pump pump sida ng sigi tamjeri ba channel sida tamjeri ba thoram sing mayam da ningsing jeri chata jeri ba thoram paring sigi ayu pung taruk minit tara tamjeri sida hida lebang ning bai sei amadi matami sei tahan jegeni ayu pung taruk minit tara manga amadi taruk minit kun manga radio class ki chhum nifu manga suba tangkak tamjeri ayu pung taruk minit nifu ngasigi tangkak ta class 7 gi english ki lesson thoram si department of education ne samarga shiksha manipur gi tengmang leni na sendok chaba thoram ni Ayupung tarit konjel nachom ngasigi nachom ne thamjeri makhal mathel phalmishai. Ayupung Nepal naharogi konjel da recorded live recorded phone in program thamjeri aviation amadi hospitality industry da ngasigi nahasingna career karam ne semgani thormasi da Amrita Hikruzamga, Unadana Wari Shaba, Unaviga the Beach, Aplina Maishnam,

0: 나하랄기 건젤 더럼 따비리바 마룹싱부 라이샴 토이데비나 따람나 옥저리 구름저리 나시기 더럼다 부저럭리 레코르데드 폰인 프로그램 더럼 아시다 탐저리 에비에이션 아마디 호스피탈리티 인더스트리다 나시기 나하싱나 커리어 카람나 셈가니 하이바히람 아시다 R&T Institute of Aviation and Hospitality다 도멘 트레이너 오이나 타우푸비리비 아므리타 하이크루즘가 우나두나 와리사바 우나두나 와리사나비리비 Chaplina Maisnam Loinana Thauram Asigi recording da Saru Yajari V Singhdi Gitika Samurai Latpam Amadi Laishram Thoi Devi Tabirasi Recorded Phone In Program
1: Ahan Mamateda Ozabu Ngasigi Ekoyi Thauramasida Taram Nokcheri
2: Thank you so much All India Radio Imphal Amadi Chaplina Busu Ngasigi Thauramasida Aibu Kobirak Pagina Magda Hanna Natagachari
1: Ahan Basidi Ozab Aviation Amadi Hospitality High Bus Sector Samasi Se Karino Aduga Sector Sigi Maru Uibasing Sina Kari Karino High Badom Tang Thambio
2: Aviation High Raga Dia Dom Wahai Sina Dom Explain Tauzare Hai De Aviation High Tari Koyi Airport Related Natragana Airlines Ka Related Uibasi Uire Adubu Aviation Se Amo Hospitality Sector Suching go hospitality hai ragena koi hotel industry oi bai na tagana any customer centric oi ba industry sibo koi no hospitality industry ching sam na hai ba hospitality hai taragari koi cruise thabak ta obase so hospitality ching restaurant na cafe ma da thabak ta obase so hospitality ching because aina customer dubu serve ta doine na adagiri customer dubu aina yam na harau ta yam na welcome ta doine na aviation ma samak se so hospitality industry dum ching
1: hogalagli bana harol singh sina hojiki yam na pam riba lamamsu oye
2: bahide
1: aviation sector si da changba aduga hospitality gi sector si da changba
2: haise
1: adeg even cruise ta thabak to basi su hojik ti dum unela e jam ta masi gi matang dang lak jaba kan akoi na masi gi lam si da career ama sem ge hai bata ga di karmaing sem ge ni hai gi matang dik tang thambi
2: hoy hai jage si gi aviation na tang hospitality sector si da career sem ba hai base yam ka hai na thoi dok pa hai ro singo ba gi mathau yam ka hai na ta ba di na te qualification jenze moina yamna minimum moina kawe 10 plus 2 haina kawe se ni ko 12 pass lo erba mi ama hektana adum apply to bai male na takna female chahi tarani pan su ga tabni hai bado du gi criteria ma le re adu du ga masida mathau tari ma se moina yeng bakan da personality di yamna yeng ko chapali na adu ga communication skills hindi ngang ba ama de english ngang ba ngam ba gi shakti hai tare ko si ma yam yeng ka ri no ha ba matam da si gi akhoi na tawru doi ba thabak si di ma pan da chat la ga taw doi ba na plus akoi nga sai gi lakturi ba koi gi guest akoi gi customer akoi gi passenger sing si di mapan gi hindi english nga ba ngak to oi dori ba ni na si gi loan ani se yam na mathau tai hai tare
1: o jana hoji pan biram ba matam da criteria khara makhai gi pan biram e do makha tarak po ina koi gi eligibility criteria se fill ani mak si gi hai tare ba karam karam ba criteria na ching ba sing lai hai ba do macha khai na
2: okay nga sai 10 plus 2 se ma lai re ko adu khatang na tana aviation da oi tara ga di valid indian passport holder hai na so moina hai ko hai ba matam da the aviation da mu changge hai ba matam

0: the entry level ta di moina question se kya kana technical level question di hanga oi communication gumba yeng kani kwa andai de koi food and beverage gumba gi aina adu gi du da changge hai tar ga di moina basic oi question hai badi indian cuisine khang bra indian cuisine nang na pam jaba khara khara hai ra u kai na ga kwa de gi coffee makhan kya lai nang na khang ba ani hum dang hai ra u de gi nang green tea tar ba adu mai na kwa de green tea ga matcha ga kamai na khenai kai na ga du mai na dum hang bado de cha makhan kya lai khang bra hai na chumni have na te lal ni have na te but angang do de at least nang do kitang idea do basic oi ba idea do lai bra hai ba do ni ga interviewer na ying ba se personality confidence aduga communication skill confidence ka personality ka se lai tra ga di ai ge communication skill ai english yam hai ge ra hindi yam hai ge ra ai na mingon da wangang ba ge mawong ka de ge di ai ge facial expression ai ge body language hai tare ko se se phaja ta tar ga di ai se khala oi hospitality and service industry hai basidi miga miga interaction tau banena aina miyoi ba amada wa kamaina ngange hai base sida aigi company gi chaukhat ba na tragana chautha ba hai base adu ta depend tau ekom because akhoi sina company dugi na tana organization dugi khoi se brand ambassador ni hai na uniform se set laga portray tau doina tane ko customer se gi mamang da adu da aina ai se english ti am hai e hindi su ai se breng breng breng ngange adu bo aina interview chat pa matam sida hai ba di aigi body language yam thire ba ai se posture se nam ga se pon pon na pham ma ga de ki di grooming ga se tau da ba hai ta re ko moi nong khan doi se ma sa gi bo ba ke lo ba ngam da ba mi se na kamai na ai gi customer care lo doi no hai na khan ba su yai ba problem ama resolve tau ba ma tam da confidence yau ja ga di solve tau ba ngam moi ba any situation da adu khatang su na ta na aviation da ma ngai re medical emergency ma tho e khal lo ne ko kana no ma na re e kana no ma kai nom tau re hai ba flight ma nung da confidence yau ja ga di situation doi handle tau ba ngam moi ba in the same manner kai hum ai ngon da ki soi khre hai na khallo ne ko ai hotel da bu oi gera na chaga na any ai cruise da bu oi gera mi oi bani soi bai ba se tam bangam bana te ai gi site ge soi khre hai taraga di confidently adu gi situation da bu ai na kamai na handle to gani hai ba se adum interview lo ba mi se na adum u bangam me ba wari watai sa ba matam da adu sing tu ni interviewer na yeng se
1: lo sing oi ba ya ba ke ya ma so o jana tham bi re do lo shilak pasi da o ja hagul ji banda haro sing lam se da di changjening ba hai ta re ko adu bu masa da kali gum khara wat pana interview si da chang ba ngam ho da ba han chen han chen da try to ba ke ama su lei ram ga ni haina su khanje du ga hagul agli bana har ro sing lam si da chang ge kai na khanja ba ke ama su lei ram ga ni haina khanje do ma koi da pau ta oi na ozana kali kali tham bi ning ba lei ba ge sa
0: hot na ba si le pi ga nu ko hot na ba si song le pi ga nu interview ama da chat laga ai di mai ba tre haina demotivated oi ba ngang me ama ba su theng na ba ya we adu ga kai ge minimum criteria se su dra ga di crew di oi ba ya ro adu bu service and hospitality sector yam pam jai hai taragadi hotel industry cruise line ground staff sing se loinamak join to ba yai eventually at the end of the day akoi se dum paisa tan ge financially independent oi ge hai ko angang sing se ma'am ai hadi imai pa gi mateng pang ning ni interview chat lu ra kan da khalak tre hai da nang ko angang sing se astal da mam bit late oi sum sum mai na hang jale ko chale du mai na to we kai na phat law na demotivated oi bu su yawe angang khar lai interview se kun lak chat pa angang su yawe moi se khalak ta bra hai di khala e du mai na consistent oi bu do aduga interview chatline hairaga pangcha chatpa dinanta ba first interview se da aina chatpa kanda da aina soi ba se kaino hai ba se accept toba ma so mathau tae ba adudi next interview da mu chatpa da hena prepared oira chatare adagi di group discussion gi topic kumba adai frequently asked questions kumba se aina hai jaba gomna hujikte social media se yamna rampant oir bani na yam phang bani se gomba se online se se gomba se yam nai na bibaya adagi di hujik matam de angang sing se dum question ama hangba matam da ChatGPT season adaba angang je laitre hai tare ko du gumba ki matenga tum lobe ai why not technology na chokhalak pa gi matungina isangi kana bagi season adoi oi tare ga di season abio adumai na tawra kan se da bahut na badi le pi ga no ko hai badi ai se interview gi khalak tre ai se adu tawre da tawre hai na isa do yam na han thana khanja bagi mahota e si interview si da khan ra ga di kai kai ge ato pa interview ma thang lak pa da mu chat la loi re na hai na adumai na tawra ga oi na chat piyo sumai na chat pa angang sing se akhoi na chang chat ta adum yin jarak pa matam da moi na oi na
1: Thank you
0: so much.
2: Haujik tabi kre recorded phone in program. Thauram asida aviation amadi hospitality industry da ngasi gi naha singna career karam na sem gani. Hi Vahiram Asi.

nga siya si Jungitang Kunganipal. Malayam gyoy na tawag di hay na palantaw nari. Tawag hay di ba mathematical ang kagyoy ba constant si circle magi. Ako ibig asang ba hay badi circumference ta circle adugi radius na divide to bagi ratio duni. Ako ina hena thoi ni khangnari ba pi gi 2 times 70 2 pi hairaga tau bu su khangnei tau gi decimal expansion da 6.28 taruk dasmik ani nipal hai vidi ngasi gi tarik jun gi tang kul nipal si

0: Hauzik asi FIFA World Cup ing nisinga ni kun teruki matam ni. Mayamda FIFA World Cup ki update amak kakteng. Good morning Manipur ki tanja asi lauraga PJD hauzik hauzik akhoina. Tengna jari ba si Group Z ki aroi ba Group Master Algeria madi Austria panjil ani ani chanaduna draw chali minute humdraga Nepal shurak laba phawbada madi Group Z ki aroi ba Group Master madi Jordan madi Argentina Argentina na panjil ani amadi jordana ama chanduna argentina na mangjil thaduna chali masini fifa world cup ki hoje hojik saneri ba match ki paudam mathangi phone kanana karamba isei khanbirak pagi habidu punna khanglasi hello
1: hello good morning sir
0: Good morning, Manipur. Da, Taram Nokchari, Kanao Birabano.
1: Hi, Karan, the Kopegi, Lasham Shamonisa.
0: Lasham Shamobu, Taram Nokchari, Karikaramba, Film Bisita Toxi Gangsida.
1: Tawa Mishana can cover the film with the gay. Pari Mishana Sakpa. Putting like a shake with Ajakisha.
0: Tawan Michakna can cover the film is the Gigua.
1: Hosha.
0: Ishaki Sayogdo, Untaka have you?
1: Nangi mai thum uru kudin
0: ngantawni sa isai je sayo hangja bada isai am phajana ngangthok perak pani pahari ma chagi khonjel da doneshor konsamna sairangbam di sokol sem tijendra na sairang bisai chini cinema hall hai gadra theater daga yingbi hobro film jiba
1: hoy sa
0: kamduk bihi ge wadi ga sa fitning jing ba ga yaubi bro thawa mi chang na ken kra da matam du da yam pam ne yeng na ki ba film singi lak di isai da ngau jaba
1: film ga ti yeng
0: ta te hujik je khoin u jari se ano ba film tholak pa da ne isai je ani yam ba da hung gum ba ga yaub ba du ga ma mang ngi khoi ge 80s ki 90s ki isai sing se film singi isai je hai je bata re isai je mari manga taru khoi ge manipuri film gi boi re su atopa hindi gi boi re su ko da matam ji da film mama phawhan bada isai chi gi thokdang se dukki matik chaungna su dum ya biram ba jani haijari ba marum nang ang kibai sei je makha chathabi rakadro isai dum thajan jarak pa ya radro oh
1: ya de sa
0: adu di thawan mi changna kien khad bada film si de gi marum na khanbiak le bi sei good morning manipur nungaine tabiri ba singa punna tamine rasi
1: thank you sir
0: thagche

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur. Taram nokchari. Aro ibo caller su ibo tare pungpham sina kado isai suma pungphana thaba ngamjadre. Mingle fam takpi yo.
1: Aro ibo mani yaro ni khanje. Ani yam I think last ni thaba nasi pangbele yam ngai ha. Ando khanje ke oza pahai ki ko jenda.
0: Mhm. Fil ma ming takpi yo.
1: Ah, ko ye. Ko sang ngam jenji na.
0: Mhm.
1: Kurang lebih di kita agak balik lah sampa, air sirah dah ye, air mungkin bela hubu aja.
0: Ya, amna fajarba isai ni, matam dugi. Hujik suh, tu muk pam dah tanah riba isai singgi lak tama ni, adi matam suh tenjel lak labani na, amarup na.
1: Ya, nuai, ipa itu lah, tuan, aji plus ni sama pelon na.
0: Ah, pabung nak kambing lebih isai si pun na, tami nere si adi.
1: Kali
0: tak
1: biru ya, nuai, jelas. Thank you.
0: Thank you.

0: Pearl! Itchy and Pearl!
1: Moirang matsakanano! Naitun so ay bukaw riba!
0: Naduning tau na upane! Itchy and Pearl! Tonggi na tay kang biyo! Tsaagi pa uron sa biyo!
1: Hay! Moirang matsalamhin ba! Kay tilag pa pamnay ba ay giipuray ba ang amba na taraga? Yay bi taway mangani kulay tunahan ko! Laiton su hai bi ay gidi ipwa amat talay jadi.
0: Utok pa ni lamja oira ba ay hakse. Sara chala ba tola ba se. Moirang yang bi thakta hipto na. Ayuk yenda angan ba da kunung karak pa. Angan ba mana tong lak pa. Yanggoy sagogi kumang na nithalaga. Yai bi mabu tharage kai dabu kanagani hinglu bagi yang bi thakte hip lage

0: tango tarama tola babuna pari makum nung sibidra pantau mong banaral yaida ay gumba pari leita bra ay bu tadok wiyo ay bu tadok wiyo na sa gumba nanay ni pantau sakbatarana nawapun si kan biba najana si daba mag thok labadi panthau taragi mahara khungo lize rakke sari wasak thungan biyo
1: hey budo tha ning koi re lai nongdam banang gi nongdam kho nang gi kumai pak thak tai bang gi wai na nang bu karam sai tha jagadage ne koi re lai tamba tara ning thogi pari ma bu hat bu gi bahut taub ma bu hat laga taub gi ikhen pudun ning thau mang da angang hat le pau dam han ba chingu ba nang gi na tik na yai bu tai bang kana na sai tha ba gam ga da ge tai bang na sai tha ba thana

0: kari matong ay sano. Ningon lo'y binahag na nung doon pumbaning kairak samutag tanan magom. Pahay mo pibuk nung bang na milu tarang lay dyan na malim lay buswa di bara. Yawa makang bangam da bagom walang kondo na kapadi kari lay sano. Natangin ay natup sana na lay bada nasyam ka na nalaksa doon na waman karan san bano. Natrehay raga lay bak tibahaw wana nasay kondo lay rakpa. Nuragi ning batong daba kari lay doon na tinta na woy na bano. Asyeng mayawa Hyderabadi pakang pong ng pilaroy do isano.
1: Itangle, kari hay na tamsige. Nga si korongno, pantong na yaraw sa atalo ba? Yaraw manasing man kiba na, tem na pudo na, kumankaw ba hingambagi sumangtam na, pantong mabupusin kedo. Pangansun ba pantong bu? Kuman mana lalu somay lauraga da bawang lenda. Nasanaw aygi pugning kang bida. Pantaway ba mahag na lem na pitok piram lene isab.
0: Shano.
1: Ningol ay di pay malawsing tiyan bini. Iral sulay sa dabini. Isabi. Kari karam tauraga sabi sanaw ani magpunsi toloy na gani. Takpi yun eh, pamu ba? Sabi, loksing poram kang bidra ba di? Nuzaway bi ayak di, nung man nakibanehe na parene isabi.
0: Nati nati sanaw, kige mo'y rang laypak ta siyang kulabi sanunang na. Wangin sa tatawrang na yaybi mang kibatara ba di? Natung inbisano kaya di mapangkay da kang laro. Palim pantog yatang ilo ko. Huwag ano niya ay tingkono wo. Patra ba marang naipag ta korong ngong madi soy da na ibadog tangsing na tawzaan biba huwag nila do lakta nito.
1: Isa

0: hekke ning ba lairang gi lai khok ta ting khan pan ban pai ngam dra ba sing el lai gi lai khok ni tang zama mai pai ro kham ba da lelang tung han na chat pa gom khumun ma gi kon thong silan sil la sik kai da tam ba oi ba ai na sang lu re khumun ma na hak ni thare nupa ma sai thau dang yeng la gi Kuman mukut the shade, she, see who the talk like a itanglin in a machaga, sing look suck on the gate, sunny.
1: Hi, hi. How pee cow never hogs him laying the puriba tambanahak canano. Karilam the gilakpano. Karimato laid on a yawa in Bawangana. Kuman cow way haki. Tungal gansil lakpano. A shangman about Tandrabadi. Yabi tawa came Jenny Hay.
2: Sabi. Isabi bunga thongwa karima to kobage nurai ne masagi amat tangai jaba ibung ma bu ka laga akan masake khanbi ba tabiyu isabi thanglen khuntagi thadok piyu ne athoba
1: ai nomban shanu lam henbi maram kari lai dunan aibu nang kham bana
2: isabi tamba oi ba mahati hat paya banaste Nongdam tiba ibung ni ne sabi.
1: Konu hai bi na hakku na hai. Laki bersih na hau bani nang moirang chenu bi. Karam na nabung thok bana. Wagi fikai chumu hai. Natrapati. Nupi nang suma agum na awa famta taagani.
2: Summi athau ba. Tamba ma na hau bani nanai na moirang chenu ni. Tamba magi pantau, aibu pokpa pantau. Onthok na set na sana zaba marup nido. Nuzaa oibi aigi su, ibu ngamata lai zade. Hauba oiba magi su, masan amata pok zade. Ibu ngoiba mahak na, pokmin na ba masan makni kanbirene ayakbo. Aina su, ibu ngamakni kan kare. Maram masih lay bana ibung ni hai zabane
1: iya adu goi rabati hayu hai konu nabung hao bagi mohot chinduna thang khayat tamang khalu ngamgudra na hai chintibi
2: kari yawanu angamba to labi di nuzana nanai oi zababu yai bi manga bagi oi gadra ne atuwa
3: isa nabung ekitama kriyaki isa ni yai bi thagani Eh, isan siapagi mahuta, kungkang amatum na mangsano. Eh, ipung na isal bu isal magni kalupa. Eh, ay na lang sa pangaktan eh.
1: Wah, yaking konu, nanggi nabung oirabadi, ibay hay na bukaw rage hey. Samuhak chang kon na pay nage, ibay mo bu.
3: Eh,
1: ibay bu. Kerimram lay bagi nacan kita lakukan. Kanagum na laksa kudum canbara. Tak piyodo na senda.
3: Oh, eh, sen. Kuno mara luhum pa. Ibay di yau bangam hokre. Aiki lay sa pa huidri isang ki luhum pa. Aungpot po pang oit na pa. Tukten palag po niko.
1: Lengsin di si ibay mo, lengsin di si. Hai, hai. Kuno.
2: Sabi.
1: Iba yung saan at hakin na ba kara tuk siyam jaro ko ay.
2: Pagani, Sabi.
1: Siyet na saan na to. Iba yung pukning nung siyan ba yade ko.
2: Sabi.
1: Iba yung mga.
3: Isa.
1: Lengsin biram ko. Na siyan ko nung kajaro kike. Kang lawayel kara tuk lay jay ma.
2: Takki imom langlen se Isabi tampak ta tham jage ne Isabi
0: kadai piru
2: Isabi
0: Ishano
2: Isabi Isabi onung siba tampak thak ta lei bi lei rang do thamoi nung da pong ki bi pukning sok na nung sibi sarai phi su kup li bi namom lai bak thi bi ne Isabi
0: Ishano
2: Sabi, namongi, kalau iming len ton biramu sabi.
0: 이몸 낭고 낭낸 한, 나 식구로 농사하다 빤통을 뺀나 뺌겠고, 이몸 낭고 농심이.
2: 샤비.
0: 이뻐하는 렐락 뽑은 시금, 이몸 낭 솔랜 가다 우리 봐라. 이뻐하는 뻘햄 뺀통고 우버 팡락 따보고, 이몸 낭 수팡로이 다 우리 봐라니, 이빠게 이몸이 뱀아. 코이 가린 카타근 코이 마음 앵꼬로 우왕엔 아마다 개개 모이랑 리 빡다 깨톡 몽톡 리 욕깨고
2: 샤비
0: 휘님 숨바마 몸로이 이 산호낭 마농 시비
2: 샤비
0: 낭기 생로 욱동인 바고 나 시꺼 우바 농자다 이 몸마기 꼬로이 밍랜디 토이누 하이늑 톨름락에 꼬이싸노
2: 토이누 샤비

0: chi be ma hau ra lai ton su moi rang chenu o i chi be ma gi no rel na oi na ching yet na in yet na ching oi na in hau rak pa i thak i pom khai khai du na hi hon ba thabal chong ba gi lai ren ma kok ching ba gum nu ra ma to u ba da lok ta ko bi lai ren bi i ma se ma puk tap thak re khang hau da na lai ze i pom su lot khre khongyam chanu ichi be ma ngasi ai khoi mayam na lok tak yai de lak padi mapu moirang ning thona ichi be ma gi ipa hau bu bu kok khat lu cho lak chabane
1: kari kari hai ba idu ning thau ipo pangal sarok la ba matam da sin tha pang na ba thi gum ita adu bu mapu gi yatha hai du ning thau hau banang bulai ra ba char gi porol hang lo nang gi amat tangai je bina chim lak se hai de ba yad ba matang oi bana yawa hi khar tang di kang gi ne ipwa gi ma pham da
2: kana gi khon je lo kana gum bi am ne kaw ri na i tu ni to hai ba yawa su yaw ri na
1: pa khung ka shu lai ta ba i du ning thau ipwa lai ta ba ma li da
0: ichibe manung sibi tara thok na kobiu khun thorem bagi ma pari lai na thaba pandong thorak kani soidana pai ma pi muk ningan na ganu de sibe ma
1: iduning thau iduning thau paro pulau hai kreda namu taibang ai khoi si ngai hak nungai ba wakhal da tau kiduna tung da si thok kani khang da duna taibang da wakhal then bina chem na iduning thau ipa napal tangi lak panati moi rao ning thau ki man ki ban lak pasunati to labina ching gi manglan yai da ipa na wa khalwa na len ba u ba da khang bangam da duna una ba lak pani ne iduning thau
2: polim sak pi sem hal ni da sem hal thang karang sing ai si da lai mut sanu mayam gi mang tha dhna isse mi be mena lag pi babu kari thau gai tak pi ge dabi sem be ma natra gada lai re banok pa ha pu lai pa ki de mak kari thau dan pu jau hai bagi ni sem han
1: hau ba isse ing gi bu mo i bu do thang jing ma na te swa wa pal tem na ba i du ning thau nang bu lai phau ra lai gi lai phau hi tok tana ma pu moi rang ning thau na i du ning thau bu kau amuk khanawa ba to na chim ai bu nung si dra ba su lai ba pu di kallu ne pahari sak tam man ba wo
2: sem
1: i du ning thau

tuino, pariu dingon lautiba. Palem na mai agnai isabu na kolut nam lamre. Ibagi mom langle tuino. Naduning tong nong pada kom lang lam lak lebo wang lenda. Palim na mayag na pangkong lang taret na kom lang ay inisong lang bali. Kanakangan wanda na ba sumanong na lolong bali. Naduning tong nong pada kom lang tinag pa wang lenda. Nadurik tau mo pitaw ko ibahagi lang le. Ibahagi lang le. Ibahagi pari. Pari mo mani maglehulo ko. Palim na maayaki ipahamlamdam.

Tungan-tungan ba makal matilgi torum kayama channel la sidagi adom na lepta na tabiri lepta na su tamina si haujik amuk film isay kara tabiri ba singi damakta pujarakli ahan mo ay natahan jagadori ba isay si Dinesh Amadi Sonali Mukherjee ani punasak pa isay ni no nga labasu thawale manam hayri ba film asday gila kachabani makon mani mongshabana sayring ba sagol sem tijendra na sayrang bishay ni

kudol gi ani suboi na tahan jagadori ba isai si robi yamadi arke nande sori ani puna sakpa isai ni nungshi mityeng hairiba film asigi title song ni em ibom chagi mekta oken amak chamna serang bai shei ni

0: lam ngan bi som dala angang sa e koi pinjam lam ngan bi degi thorom gi han boy na kunung sei sak pata minare mathang si di e koi joyshri angom degi sering amu kun ta si joyshri haur si
1: han ba mang ta da kum na mang pu khrom zari ai na nga si thiza ga dori ba sering nga si gi maming di kum gi nong kalen gi asa ba ma sha khang lu ra ba gi tung da inga tha da kumgi nong alak tuna jam jam tu tharabada mana kangluraba upawa pal hairang leranga lengli paliye jiba bumna ma harang mathoi kariye hairang leranga na maka phanna shaliye ngasi di kungsang sangle taibang panche angak pani kumgi nong gi shakti se taibang pan da leiriba bumna ma aram khorang ba pokhalle nong thak tagi lai je singna khik tharak pada ano ba asa ano ba yening pumna mak khulhan bire kum gi nong alak pada hari no nang go bina jingkhong jiya labuk lam hang umang wa mang yum thong khuding pai duna khonjen hongna khong duna ekhoi pumna mak bu makeup thokhan ba lomi jing itin inau sing da logi matam yorak le thengtharanu lobuk ma ke palase mahai marong hulase wata padaba iramdam uhelasi paudamli kaya da pukning lawsing pangan thona piriba gungi nongga iroina na lakliba matam gi harinong nangse loktak pat ki yaida matam kuina urudraba leironung da leiriba tharo thambal tharik tha kungi nong alak pada lai je ising na khik tharak pada ano bi yeni hunduna maka phan na sachari yenglu yenglu ba khuding da mi pham hong bangam dre kungi nong a churak pasida
0: angang sa joyshri angom de gi ekhoi kumgi nong haina mingthon ba phajar ba sairing ama thorom gi ani su boina taminare makhaja tharak boina ekhoi thongam ba singang bam de gi isai yamuk taminasi 통음바 클 짱짱짱지 하우로

Mapa laikitraba matungda mayamba ahalna mahaki makathaba manausingbu yengshanba sembagi daita laurami. Mahakna kanna hotnaduna nungaiba apamba kaya thadoktuna manausingbu mahimasing tamhalami. Chahi kayagi matungda manausing adu matik chaba mi amamam oiduna punsida maipakpa miyoi oirami. Aduga maipaklakpagi credit su mayamba da piki. Mayamba na honarakiba kathokiba kaya adubu sak khangbiki. Haining libadi aina aigi ithaudang pangthorakpa matamda nungaiba kaya thadokpa yai. Kathokiba kaya amasu yawramba yai. Adubu maduna lepa leitaba atatpa leitaba nungshiba amadi thaunagi maridi lengdana thamlamgani.

lepton sieli beriel garina miyoi ba kaya kaya bu pudun sali magi magi pantung pham yonuna ba sali bani ko miyoi ba koisu matam ko wilarembi nangi khongset nungda magi magi pantung phama to yonuna ba

0: Harul Sangit Mandal gi kangbuna sakpa kunungi saida kobruna malim da laitarpa thorongi ahan ba oina ichil upa taminare
1: taminare sanbema
0: adudi taton thorongi aroiba sidi natalna thorom hokdok charakpa matamda su ningsing jakiba chathok he na puthok na bagi damak apun bala upathapta nga yokpa haibasigi matangda natalga krisi vigyan kendra ukrul ICAR da fishery gi subject matter specialist oina thaupuri ba Dr. Nong Thombam Suresh Chandra Singh ga nachal ga unaduna saba wari batai ase taminase thauram puthopana rai chanda chingthamni ahan ba makta da tamobu taram lok chari
2: tabiri ba mayam puna mak amadi akasban inphal bosu khurum jabagalo ina taram lok chari
0: tamo ahan ba oina tamodagi khangjaning base apunba lau pathapta nga yokpa sikarino aduga masima tau karamna hanagi nga yokpa gi maung aduga khetnaba gi haibadu gi matangda thambiu
2: nga apuna yongmina bagi pathau haibasi isam samna khoina integrated farming system haina english ta kore masi production system ani natraga ani dagi henba production system si punji laga ekhoina jaga amada da parallel footing oina chamina ba adugi system du ekhoina integration haina ko haire integration system si tawa matam da isam sam na hetta phuina punjina ba yade ani si relationship ama haidi mariyam leina gada bani system amada gi tholak pa mohese ato pa system amada di kanaba input oina sijina ba aduga ekhoina production thodok matam da na production ani dagi hena phuthok pa adugum ba system adu ekhoina integrated farming system haina ko ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥ ꯊꯥꯗꯔꯦ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯑꯣꯔ ꯋꯥꯠꯏꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯁꯤ ꯌꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯕꯨ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯀꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯃꯦꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯥꯅꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯉꯥ ꯈꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯐꯝꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯅꯨꯅꯦ ꯉꯥꯅꯦ ꯌꯦꯔꯨꯝꯅꯦ ꯃꯤꯠꯅꯦ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ
0: ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
2: ꯍꯣꯏ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯟꯕꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯔꯦꯝ ꯑꯄꯥꯗꯨ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯁꯦ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯆꯪꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯨ ꯀꯜꯂꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯦꯚꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄꯗ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯗꯤꯡꯁꯦ 60%ꯗꯩꯅ 70% ꯀꯣꯁꯁꯦ ꯐꯤꯗꯤꯡꯅ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯂꯩꯕꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯑꯣꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ
0: ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ
2: ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯁꯤꯒ ꯉꯥꯅꯨꯒꯕꯨ ꯂꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯛꯀꯕꯨ ꯂꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯟꯒꯕꯨ ꯂꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯕꯨꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯥ ꯊꯥꯗꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯉꯥ ꯁꯤꯕ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯏꯁꯃꯣꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯩꯔꯦꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
0: ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯂꯤꯕ ꯉꯥ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯊꯥꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯥ ꯉꯥꯁꯨ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ 99% ꯉꯥ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ 99% ꯁꯥ ꯉꯥ ꯆꯥꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯏꯕ ꯑꯃꯅ karigumba integration gi system ji tor ge haina ninga kuma tamda di aina suggestion toning badi khwai de gi su laiba aduga khwai de gi su akhoi gi leriba situation sika chana ba haibadi nga ga nganu ga punna yomina ba sini haina aina lojage masi gi advantage si automatic laikre nga gi machin saksi chungbi bijadana ekhoina nganu ga loimina rakanda nga gi production se hana monoculture haibadi nga kakta loiring aida phangam ba nga gi sathok to aduda gi phawba hena puthok pa ya ba machin sak songji sinadana aduga nganu da gi su mit phangba aduga marum su kana ba aduga khoi gi population si da di even thau hum mari nganu si loi biar ga dum yon ma matam de rai line market chi am phajana leiba aduga meam na su phajana sa ba adagi khoi gi protein gi source am boina i khoi gi farmer gi yung gi protein gi source am boina su yamna phana nutrient leiba haitare ne ko aduna khoi de gi laiba farming system integration sing gi marakta khoi gi su sana ba hair ga di aina suggestion toning ba da di nganu ga nga ga loi ba sin haina tamja ke
0: tamona su nga ga nga nu ga punna loimin na bagi ma ong si yamna phai haina su tak pi re masi matau karam na phari bano nga nu na nga chahon bada mating pang bra ha bidu tham bi
2: hoi nga nu ga nga ga loi basi aina so haija kram khoi gi condition chiga yam chane yana ko nga nu ga nga ga loi ma tam da kana basi ani mak ta phang mi nai hai tare khoi fast nga da kana basi ma haija age nga nu na khoi gi pukhri da leiba khoi gi tin ka nga da di problem oi ga da basi ma sat fu oni moi ma chanja koina sat fu khrani ko aduga ani shu bada yam na kana ba haira ga di ma khoi na iroi ba da khoi gi aeration nga nga se khoi aeration sima tar kar le hai ba maram di aeration hai ba di oxygen sina ising sida chang nga karanda hai ri ba oxygen nga sing na sor hom ba sina doi ne ba aduna kari gum ba ising da oxygen wa la ba di nga sa ob gi sang su wali aduga ato to pa leina tin na disease ma ya ma ma lang na ba gi ma sak su oe adu bu nga nu ga nga ga loi ba sida kai da re nga nu na ising da iroi da na sa na da na leng da na ot na to ba sida oxygen si aeration to ba gi mechanism ma khoin u phang maram ma tu na nga da oxygen wat ba gi conditions ma song lak la ro masima aduga loina loina na khoi gi nganu sina kai dor ha matam da khoi gi nuong ma da nganu sina ne magi excreta haitare magi mathi she 100 ka 25 gram da gina 150 gram bo five ko hairi ba se khoi na nga sa hi rom da park ma matam da khoi gi low pari ma da ko nganu se sani yang khai dei na sahung gum ba loi bi ai aduna nganu sani yang khai dei na sahung gum ba loi ba matam da adu da gi moi na nong da puthur ai ba excreta hai ba di mathi ma yung se si sina sa hi rom da khoi ni yang pa matam da khoi gi tan sing trang da gina sing kun ma ba sing ji da khoi na hapsin ma nga me ana makoin saurk pada sangba machin jakse phangbunga me irai line lo pariyam da aduna khoi gi lo pariyam da nga lising manga ma tara ma khoi thamme ko hairi ba nga jing sida machin jakse zungwi bi jadana sa gi nganu gi mathi da gi tholak pa khoi gi fit sing ja fit haiga dra khoi na english ti cham cham na plankton phytoplankton jum plankton kan lady ko nga na machin jak ke na yam na fana sa ba haitare hairi ba jing si pohla ka doine ba aduna kai dore sa hi am da moi na lising tranga de na kun bu thoi ba jin enough oye ba aduna khoi na extra oye na nga da fit ma piru dragasu adum maduna sufficient oi bangame ko aduga loina na kedore ising sida khoi gi napi masa mugo mahugulak pa kangum bahugulak pa khoi gi pukhri da diam na problem oi banga da jam problem hai bising cha nga nu na sin jaw na cha thok khrani aduga isam sam na tharoi si nga da laina yam sandok pa khoi gi laina pu ba career oi na su ma se function to aduna nga nu lai ba mafam da di tharoi sim sung lai lai ro nga nu na sin jaw na cha thok khrani ko loi na bai kana bam lai aduga production to khoi ni yeng ma tam da kedore nga nu se khoi na tha manga turuk ta gi di marung ko ko horani ko ana marum gi regular supply ma koina regular income ma tha tar wek parpu da gi ti phangani adu ga kari gum ba koina marum sin na taba ma sa gi wain na loi ba oer ga na tha mari ma nga da gi ti koi gi ma sa ji yo lakan da regular roina koi gi tha ku ding gi on ge ra hafta ku ding gi en gar or monthly on ge ra ko regular roina koi income ma sa yon ma da gi phangani marum du na koina nga da di sahi ma chang na tha ni para ma pan or sahi chang na nga ji phar ga da mar ga pura tali da na ko paisa phang de da na ko nga nu ga loi tar ga di nga nu se koina tha taruk ta gi di adu paisa se khoina sa ba hor ne ba ko sin na point ama nga nu sina khoi gi machin jak si sare ko machin jak sin na kyung ba are ma patta ba jing do su nga na machin jak na sa tho ni aduna khoina machin jak west is ma later maram aduna nga ga nga nu ga loi ba sina ko ai de gi fa ba bes ne hena ina ma sa tham jeri ba si sina
0: tamo khoina punna yok min narak pa ma tam da yok min na ga dauri ba sa san si gi tong an ba ma pham ama sem bi ba ma thau ta bra ma si karam ba ma ong da sem ga ni ha bi du tham bi
2: hoi dar kar tai ha bi tai nga nu gi oi ra ga na si makhan ani thong na khoina khan ba yai ko ama na khoi gi bukhi ki akoi ba da hai de ma gi ma pali si da pen noi na sar kan na pen ha bi nga nu gi lai pham du ni ko adu oi na sar kan da loi ba yai adu sa ba gi mo ong si adu gi ma thak ta masaba ma or puki manung da direct saba ma koina phop haraga makha du jali thamaga wana bu saraga mai mathi mayung di makha da tagina ba maung da saba ya khanani sima aduga to pa changa o oiro san oiro makhui su tonga na ima kon sagadam ni aduga magi mathi mayung du yamna phajana scientific oiba maung da generalized oraga pukhri da thadana ba aduma maung da togadam ni adunga nu gi oina di khoi gi manganu singki mo heavy namal laim khoi se 40 day na 50 bogi group group ki oina saban hena phai maina saba sina makhoi da growth ta mati marung kok pa da yamna hena ko yai tare scientifically finding lai marumaduna khoi na nganu gi ta gi haitar ga di khoi gi sangma sa ma sa saba nganu 50-50 gumbanam base oina sema ga kwa nganu sani gum o yoke har ga na adumba mari sa tare da na ko adumaina base har ka anda 50-50 or 40-50 sumagi sang da base har ka anda da len mane hena scientifically proven afaba oyaina thamjage
0: tamamasi gi makha tarak pa da akhoi na phau tha ba gi marakta nga yupi baso dumak thengna jai hairi banga yupatha ase asina matau karamna phari bano haibagi matang da su thambi
2: phau ga nga

buhat pangami. Tawing gumsum, mahuksa lairin bina, magidamag, wakal khanbirami, amasum nungsibirami. Mahuksa lairin bina, miyoy bida pibiramba, kwaidagi atoyba, mamalyam.

Kaviri, my pakla basingi warida. Siva Kiragi, you can win. Manipuri wahantok, nang su my pakani, hide vilarika sidigi. Ahum suba panduki, my pakpa, my pakna bagi, kanglon sing. Tongatongan baturum sing sendoktu na tahanjari besi, akaswani infalgi, FM sangai channel dagini. Hauzik pungpa masida, pudunalak jari. Tongan-tongan ba manipuri femisi sing.

Nung siba makang yami, tamoy siyeng na nung siba, pajaba kagdagi nung siba. Amarumda na, pungdokta na nung siba, masatada na koiba. Nung siba din nung siba ngakta ni. Ado magpo, tamoy tamoy tina na, nung siba rije na, tamoy masakang na nung siba, pamjaba kanada di, lay sabi yaman ang amhan bada, tamoy takari, porong gadagi, masamag yaning longgadra.

mo yi yawa di fongdo kri. Nung si yawa su paudam kri. Tamo yi sing ni nung siru bana. Ningol gi pukning pokum di taning bana lang tak nari. Amuk su khali. Ikai bana nuza ki magun ni. Ngai bahay basina nung si bagi atoy balan ni. Adumagpo, nung si mapaw ngay jari ba tamo yi amanati asumna harawna nung si na lak nari.

tahan jakri bisa isegi lo nyana tangka gesegi mani puri film isegi matang aseda lo shinjari ngasegi kudul tam jakri ba isegi singgi matang sidna ahan ba isegi da pacha film dagi sarita gas mirgi naitong konjel da okin sana oinam na sering ba suri senjamna sayrang bisegi ni ani suba kudul da pahari machagi naitong konjel da el padam na sering ba wai suri na sayrang bisegi ni film leisabi amana Ahum suba kudul da akunba mani film sitagi Pusparani ki naitung konjal da Narendra ningumba na sering ba Tuumba thangjam na sayrang bisay ni Kudul gi mari suba da Soren ki naitung konjal da Romi mitay na sayrang ba Eke yangoy na sayrang bisay ni Film mong na utoy bi Kudul gi arway ba da lantok chaki ba Isay si Madhavi film dagi Udit Narayan ki naitung konjal da Laimium bangka sarmana sayrang ba Sagol Sim Tijendra na Sairang Bishengi.

ka swan in fun housing no midang ki pung tara makai ta ki vagaluina na ngasi gi damak tadi thoram lu shin ba gi mi kup yuk silakli haying inga ki tara mangani pan ba jun tang kumapan ning thau ga ba numit ayuk pung manga makai ta ba matam da fm sangai channel gi thoram sing sanduk pa hu chagani sanduk chagada ba megahertz cha muhum dasmik mangani ngasi gi damak tadi kaina na ba ya thang ni jari pinabirasi jai hind